0: sengibona ukuthi na
1: ngisolala ngedwa yethu nelilami
0: lesizone nginazo emhlabeni ziyophela mhlanga
1: yoyizulu

Naijani. Sebo dong laksa, bantu timbo bolie bintu. Umrogam nangin akwaratia. Embuzi yangen umazima sabe, zububa mubu tukuba bi. Mukati ubu jachavere de. Engoke yangen okamaka baramu, yengeri rudi ni kokolima. Nesimbo lukono nempuliza, yanza yabudangi naijani. Jajangi tari wadi wangini.

handi hala hala ke te loke ni musu bihinka ngai mo kaga bagu gambon da gawo gamara habu hinka ba fo shinwa gombo bore sika gawo gawo re mo shikwe gombo musa isi

yow mun ñu metté goré bu ñu wér la jittu nga leen sanni krawas ba dan nga leen jël bu kenn dootul miim jambar na yow lay mel jambar su do day reuy jambar xol ba day yaatu jambar xel ma day rafet jambar du xam ku ko bëgg ku ko bañ ñepp lay ma.